0: mogal le nogo ka se ba guna takatir na malagro mo yana nemo kolo mo biri
1: o ka bona wa ba se singa mu mwari ana ta
0: wi wi sa se bo ale ye ni o lo tsimba lo ka bi luna takatir ka di luna le bire mo fer re ro re no ha wa ba re bia wa kwanza e
2: musha kulu shini kubise gaga ne kukuyeka amboka na sipita nyire pasere re no kuno kwa ba nikire service Ei kafuri rabando kandi yakure pasere oburi mwezi woshi yatonda kagondeke oh wow
0: utichi
3: I'm active
4: okinsale tena no resist
2: très bien e chone kwa nene abandu bano na barisa kana nabo ngabarita re

0: Basinjo kasima kana ko kakumshimoma mukshakuluye kakure matembela noe eshunzi ushe sika tutroka kundi akatu katere eyonaya akasimunga kana ko kamandi saya mushakuluwa yekakureta mwasi ku boutique tamse kwaho akuhina lona hotel ya Butembo kamandi saya banyalo sandubusi kamandi saba kangiria abokochero echelondo emahamba hauma na bakulu baibe coordination communautaire yeseba mshakulu kahindo shaira fidel hauma na kaluhari wanza obadi akasi munye kama ndisaya bahi
1: wasinja mshakulu akimba akasi makuka ndisaya banzi baibushi abakilia bushi abakomezo mezo style mu avenue walikale kandi saya bakulibo mu biri bushi okomezo style walikale aho na langiria bushi kuna tuteri ya matri kandi saye mama shifra kandi saye ye kabiona kandi saye mushakulu wa dalmo kali bahu kandi saye papa salum kandi saye msekretere we kofo plamako kandi saye ba mambre bushabe kofo plamako kaluka kandi saye ba machiniste bushabe amk mo avenue alikale na mo section yoshi no ko coordination bakulu bakulu bushika kandi saye banya Musimba bushe ba imbaji bushi abe korale setoma kaluka njisaye wo maye maskacha chimwa na babuti baye mongalia yo na banya mongali bushi papa mikisi ntakuta bererwa wasinja
0: na banya chondo bushi wasolanje na mama rasta abakabisena bakana kwa ma docteur Felix ku hospitali lwa chondo tunasingu kuna ukana kwa mechehende unaona niko na wafata huku kasinzwe kipese Et merci kuki mashauri tini Jospe.
1: Abati pesa Jospe. Sinje tuma basima.
0: Tunashingo kwa shonzi umusha hika chipese ya yo. Hanga si chire na yo.
1: Chire na yo tuma bada mtibanya chipese voshi. Anuna ya mawasakatia. Akisanti kwa kipindi. Tunafurahi sana tunafurahi sana atini papa Gervais mbaji we korale setoma musimba
0: setoma
1: rola graba mbaji bushebe korale setoma uburi mdogori na rewe ndio
0: wasinja tunasinga kumuna kwambire chende tuchia na matuna tuna shida kika 5 tukarume chende nga cheneji tuka shuni numero 09 93 06 28 93 09 93 06 28 93 kute 0 89 24 58 731 ne Vodacom
1: Vodacom ni 0 82 92 48 428 0 82 48 428 okay tusunga ko chindi chumira li ulameso
0: narosiko buyiwu ibinyuma ibinyume bi buyiwu byanga bya bya himusha kula sibanzira
1: ibinyume bi buyiwu ne loholo kunde tu inziwi ya wikanzi tukumbulia hola objectif ya ungulu ni holia
0: ngu holia kutsi wateseka
1: wateseka kumi kwa lolo kolo holo
0: kolo holo
1: wateseka wateseka mbuwa ya hola inziwi kanza itia ndiyo
0: Nyaro bandu bya kaishi na shunziu
1: kuna nashingo kosi katulo la elio roho
0: mbi munashi echo kabisa na rusi mwa bya muka wazanga obule munonga sha kuti nziu
1: kundi ya sirahara
0: hari ngasarahara hari si yo mwinywe si yo manyumba wenyu si ro mobe handa omubitunga abo mukase bana babo muri shunziu shenye
1: omwira wawe ngabya nziu ya
0: Nero basi babo siye birabo sisi
1: yeah angana
0: mukana bya No mo bana ba mukana bishundi mukana bya no ninzi uya
1: eh ndi angana nzi o mananga nzi tukumelia kuita ashale na vendo
0: abino ababa no basi ai
1: na chuma racho no mukali ngana nzi tikakuwa kandi kuita ashale na vendo
0: eh
1: na no mukoli o mubira ngana nzi tukumelia to mpatro ashale na vendo
0: na vendo
1: Eni nzivu tu, udonge shu nzivu siria hoshi hoshi.
0: Ay.
1: Hamatendi biyachi, are hulekele.
0: Are hulekele na rianzana. Chumanduwa nga kola, are hulekele na rianzana, na ribia muka. Po, hanena bande, baka kurele kwe shu nzivu, ashiba liwa mahano, baka kuparapata ipatro, omwati ono, anamuru sombowa. Ata, abiyo ni bienyweyo. Muna singa natunda bintu mwenye mbiyo neti. Ayu kende langaranga sha bo inyaenda tu
1: no mushefu andre prize bavura buno trahe aba aba kulibe mibiri banemu ilungumula batino basi cheno na cheno sichitaenda kanda yake mushara wabo chichi wabro kali atamu
0: eh
1: ah munyapenda nacha kazi na langero bebe kanavia na wasungulo mwe kuraku chunziu isiwashi
0: ukai kuraku chunziu sana na byuka sobola ukasobola chitia chitia
1: ndi
0: emberesha bahano Naruno nuti wanga byenziwi yawe amurono basi ye basi
1: nari kanganya ki mtoto kibererwa erikanja ngo wo wete ko
0: ko
1: kushunziwu
0: laba ndasaba wete ko ewe tu
1: frangu kanduka ukalika kanja shuti yo mobyala ukirikanganya kuna uta kusho wandi sinale bereri sityo mamufuka
0: kandi swanga hitia kusho
1: nerenzi ukukalangira ziku kaikangana itero ndimabo hani apa patro vanie no mumiyo tu botembo abati kangana ya sianga byene shunziwu animbwana bandu ndeke me Wairo kwa shofranga, uka ikanganye, so ungeteo tichia na bandu.
0: Bali ya bandu. Nama, uika tuwa layono, asi ana tu.
1: Teruwa siku chanzisha uriana. Ni mambo ili ikanganye, si chuwene kundinaji. Eriwe, sa uka ikangana ya, uikangani kuna iwene uwe. Nishanzina sika ikala, nishielingi kane, yene ya, watukanda shalangia. Nasaa yuko kumune muzandia miazi. Shunzi usu watu kaya kurasho kukuchikuhi. Me, tuminyengu tukaishi ni shunzi ohoto ole.
0: Mhm. Tuishi tu kaishi nashi tunashi
1: tu. Ulia chisomo nene shunzi. Ulia karasu nene shunzi.
0: Aho si.
1: Senayo.
0: Cho ubi unashi cho mushakulwa sene kapisa ngutu shunzi unene. Oyuka mubero kandi binyako. Nyenge chitia chitia
1: chitia chitia.
0: Kuri
1: muka mumechero chi
0: umachi. Chiro chi umachi ulia muima. Wolo byenzi unyakule ndo monzera tipo ako tukeka pika tu. Kunusuta mako. Checho wasi sinya singa wa makanye wahe kuna rumo chende chetu cha munawire.
1: Kuna rumanga so ndi banyete antino enzi aremenyererayo kumbwa byano buta ikerera bunene wasabanya muhanga yonga tukirukwa njenzi ume tunene shunziu ehoshi hoshi.
0: Mhm. Iswe istrike kurera kwa shunziu. Busana bibi tukasobola busana bibi tukaikole saya tubye bandu abaka lando boholwa hosi etuna singo ko tuna utashonzibu paru kribanzo shabindi nisahi ni na nusu katambika buya kirumura kwa chehende echo mwira libula meso tabese bolo kwa mwati obuyiu mwambi kwa mwa kovule nilu musha kuluwa kimba musondo ulio kuna ngurongo ulio chinepecha moto vute mbone beni Sinunjua na kwa mwana onde musha kula kwa lukurina.
1: Honorable kakule siwa nzire presidente chua cha ndire.
0: Luwana kwa lukurina vyo mabirauli musha kula arsene kapisa. Kwa mwana onde musha mbuya tutemusebe.
1: Chao.

0: muira ibula meso chendi chinyi choma mawe kwa maho o ri kwa manani rivyo aduyo undi. Basi asante sana kwa kuwa muna tufata mahali popote. Sasa ni kipindi gani ambao kinaingia? Ni kipindi chirukubutuku dani mweusi abiri tutarishiriche hende kendi kanya netu tukamenyabo hatia hatia naho kabisa matwi wolekera mvuya uko chende ngana chino arsani kabisa niyane kubukumuri injini maombi George Makeo tuneninyu
1: ngasibe chana gakumbulisho nzuri shabalomo
2: ishango amakuha

0: chesa ketwa kendulia ndulia akebya kikilera babiri ko firme ngoko oluhimbolo neho ngoko benatoler neribu omukatikati ituna uti abesi abatebola hali mtusami oyo kabisa akabinyane mu kukotia kaururu akomukati ngoko benatolere e habiano iduka yembe olona itu ituna mwashimo parmi abatitiler abatebola omukatikati omo klasema ya desabre no kundulia ndulia ii ni bakambu bakambu shevolo mo eritsu kukuka ururu mo attack na wisa naye shevola wisa mevola ii ni wambu awete kutia hotere awete vitaendeka o ku klasima iwe inje echo nangabu wache echo desabre abri yane klasima de base eribu atute klasima ni mu pika yungo kwa natolere ukuitwe choche yo inangabu
1: Wasinja Sami wayenda wa Moto TV kabisa naye akatubira ukomana nebyo se basia de sabre kabisa akola akiramu abisi abashimya sinde kendeke ukomana nko omugardi oyo muhamba amatire manje kabisa muchiru cha muliolo abantu ba malu basisira kutebutse
0: omo premier 20 minute oko kwanza ho mwa bana 5 tir cadre esho bakapi kwa moperu wabut ya musulu
1: shuti kabisa
0: shuti ndake inya ni mulushashu no rihi kukunduli anduli ya mwa lushiri wi kufra wi tir cadre esho tuwa ishitute alinge ya musulu siyabi ya witi lakini mwa tukanganiria ndakendaike eribu macha watu esani shili tuka prepare nani coupe du monde watu sa refrance muba tupika debi za mwa rekeba tuya za magolo abereri wambu bakesere tire har area ya mula bakumba moya za kwa shughuli bibi nero alinga ni chipye chikolumbiko cha chikalingikania chitia kuna cha chikapimira har Ichale ngomo pera o hali inyalusha o haku hi inyalusha na romwa okuinje yabia omdi macho mo okoluhandel wetu olwe kongo
1: kabisa erinyuma sha Yohan Wisa eriwe kabisa omdi mache omukati katike Portugal ne Leopard omomesa olimbere no mesa wakaberi omukati katike Colombia ne desemo mwanko mugardi kabisa olusawa ba Kongo kubaburi amkabisa mwatamba matiria tuandelia hakuhi shogolo eri 10 nko mana nko myasi muya endire chitia okubane mtu handikira tuli oko 0995 37 77 0995 37 77 ni chindi echi chiri ko butu ko chini mbecho moto butre mbune beni mochiro echi ine chino tukata somenza kano yono ei nakabwachi hane possibilité RDC ya ikalifiko 16e de finale ya ma chinda Uzbergista achini Jospe uwekasi nzwe echi pese. No nae achi RDC ii kase ndekendeke achini kapisa uwechi pese. Wasinjo kubotia wanimu kwa mutiri tuare ee na lubero. O mochindi chino uchichiro kubutuku na wandibatu handikire. Gawa karingana na uochi o komesa. O shole upare awabere labika awabere. Ni avenire kwavo ebiro bikwavo bamunja sta ni Uzbergista okupu di monde de mvisisi ni mutekani bawa ne Canada ne Mexico humanitazi ni d'America Jorge Lomba na ukabisa ukale nkana ya mbino ahweri de sema bihikira kunde yute point nguma ebiyo kabisa byangana haba Kongo ba maha uko mananku hachishia mesama umani Uzbergista ibalibia aba malaba na ba madeiria mbino bakisha bya ba mer perda kwa wanganari vya mbino busindi wa bobo uti uko mana nko kabisa ni mesa au wakala kari recoupe du monde simiasi yolo sese
2: wasincha mtulangu luo kori buru erio mtulangu lumuliche tudani unashi ama kalkile ngo awe leopare ngo kwalwe leopare iyo ngo kutule ngo kwa abanywani abafane abe chipi anga chana chinoche Kongo ngo kubaba brikalkile echipe chekongo gachangaenda chete unashi baba sabire kumbe ese habya na masatra mauma huba kashingawa kundi au rimberembere ni nechewo eche Portugal echa bo Cristiano Ronaldo bayi babe eba mabi luanze bele golangu maoko mbandi shushi na riopo metu kiribwa batibo erio awakasa amasatra wabire wakasa ya twamashinga mauma na mauma wande tuka luanze bele kandi nil aho etwanganata shingirande kende ke omosezi ya midefinale. Nerio nerikano kukatambika ano Sijeri chakala kala itwe eringira

0: ukai koko scanner analizere yu.
1: Kariteka kakapisiene, kande everinga bimbido, everinga sa, kusi everinga mile, vanganabi matikani, kandibu mulu acheu.
0: Ebibido niba mungabi mile, neriba bimatikani, kandibu matasa lugu acheu.
1: Matasa lugu acheu. Neribu ichawola, everinga sa vemi yu, de dolar.
0: Namalange ni mambo chikabye kandi chamabye ngachama tase onda kunde chibilo chewo macho macho naro kandi byo shinga 7 kandi byo tase ibatase murini brasebyo murini nani mwatase lo kandi chewo ne chewo
1: wasinja
0: ut e promotion ewo makuni awakala
1: kali awakala kali nario eye 7 miyo yo twabite kiranyayu elangere hane mu abantu oyika bat inje na berelwalo obukuni bwayi Arenga sibu ende shalam.
0: Arenga sibu ende shalam.
1: Ey.
0: Nama hakalu na hukwa lulu wa sibu mdati. Basi arenga relama sere chere.
1: Ey.
0: Aha.
1: Neri abondro abo. Tuwabili bate kirania. Oko vucho obo.
0: Aha. Obulia. Obulia. Obukalu obu mbibidobi na neveria.
1: Everinga mili.
0: Everinga mili. Neri yatasha luwa mochibido chewo.
1: Uwesinja. Ah. Neri tuwabili kola. Dawa. Neri dawa yu. Uka ikahu. Utokuwe chayi.
0: Abundu waka nyurayo mochayi.
1: Uka nyurayo mochayi. Neto kwe chayi. Tuwabe kwe chayi. Nerio. Ukandi uwa wabe ya langirandeki. Eche tuko kwe reo kubule.
0: O kubule?
1: Eswa ndare.
0: Ha! Na kutuwa uka ni mwisa.
1: Hey. Wabe ya langaka. Wabe ya langirandeki. Ah. Na kwe si obule rewayi. Kwisi wangana lama kwe.
0: Nibu mbu ya viritu kaya kola kola kubu.
1: Wasinja.
0: Wabu nubu mabianga bukatula utula wako.
1: Wasinja. Neribwa ewase obutubwa nuhatia. Mumbiri yo mfungo.
0: Aha. Na hoi chai yeri ya kwanza wakwanza. Ini ya virita nyua yobole.
1: Wasinja.
0: Mkonini agenda.
1: Wasinja.
0: Abi ya hulikira. Na mawa kabisa hedwe li mula mumbirinde karinga. Obukonibu kela. Narini ya tasha asibu mwamua mfungo.
1: Mtuwa kumua mfungo.
0: Ah, unashio eterimi ya mfungo. Wa nubu anuka kumua mfungo. Wa kama tuwashio mfungo.
1: Ere kusengere shodawa.
0: Aha.
1: Eyi nei nei nei. Ito matikani yashu. Iyabia mfungo. Iyabia shodawa. Esenga sori te dish.
0: Aha.
1: Neri eshi ya kolo kuma koni mbere mbere.
0: Ama koni mbere mbere.
1: Yatu kata mwa mfungo.
0: Aha.
1: Neri ukabi wabirika. Ahali espere marisi yetu ya ho. Moringa moringa far Obwesa henu mabiribye ne restora kondre nibindi ukende ikamwa nyechai erindaze rinem ongena buti injibwa ngawule rindaze bweri nganyiro kuchi okochei yai
0: aha
1: kusengali echibenye kusengali ya esumbusa
0: aha
1: kusengali echapati
0: okay
1: echangalia
0: aha
1: ngundumo mukamberi yecheyo bure
0: bwana ngatashe ongerea kwa chapati kiteri ndazi ina tashe ongerea kwa ikuchayeria
1: aha
0: kadi ni chai dawa
1: ni chai dawa
0: aha
1: kwise munyi sare echehandi che pasteke
0: aha
1: kwise kokombre kwisi avoka, kwisi karote, au kwa beremu tu.
0: Aha.
1: Iwolo kwa beremu, au kwanzali au.
0: Au kwanzali au.
1: Au kwanzali au.
0: Lakini kwanza, etsa yeri ya, wabirita nyua na utu.
1: Hei.
0: Ukayotu, na nataka shungera kwa nechapati che.
1: Ndii.
0: Nataka shungera kwa endazi eno.
1: Ndii.
0: Mutani saru kucha okonani ukopa steak.
1: Ndii.
0: Wasinja kotevu.
1: Ndii.
0: Yosi uo makuni, waka lakari.
1: Ndii.
0: Mkwa e promosyo yuko ena mandalaya.
1: Hei.
0: Nima ama konyo munduka na hapa tre mbinu na mwandesha alama kwe nachi nachi ama habi ritwika. Nero leno omobo chibiri ebi mbindonga vye na evyo. Ibi atesha luamo chibu nero edaweria. Ehi kalakari na popopweria. Nero leno mutiabanduwa kanyo reo muchi omuchai.
1: Omuchai.
0: Nero abinyo omuchai. Kandia kanyo ayo bure. Umulikiriwa imwanza unakwabili omoma kamwa. Echai uatasha nyo ayo bure. Wabinyo ayo bure. Neruka hulikiro mbele kwa nemu andaka tumika. Nero wazi. Nero
1: kabi
0: yase. Nibuwa mua mfungu ikwa.
1: Ndii.
0: Nibuwa msengere shodawa. O mfungu wa shodawa mua huwa mdecha henu.
1: Ndii.
0: Aha. Inga.
1: Narinibu ndre. Edawe yu. Ukabi wabinywa yu. Iwo yuwe. Iyengira mwa mbele ushi.
0: Iyengira mwa mbele.
1: Na uwa yake ishi wabuti.
0: Aha.
1: Nibu ndi tuwabita arishayu. Omabi ikaho baketa yuma will the chinginovis moringa tea drink.
0: Will the chinginovis moringa tea drink.
1: Neri iba kuheche yeyo.
0: Iba kuheche yeyo. Utiyerinyo kuyone bule kwanza.
1: Okwasa henu ni bule.
0: Okwasa henu ni bule.
1: Okwasa henu ni bule. Tukata risaya. Edese men.
0: Aha.
1: Ahawe lindirira abe inibetu.
0: Inka.
1: Aba kashimba. Nerikolo mbiri wa Mungu.
0: Aha.
1: Nerikolo mbiri wa chinganga.

0: Gambia.
1: Esongulu hino sikale tawane kopek lwanzo.
2: Abana memba boshebe kopek lwanzo, balino butrochi bwerileta, nerishendo lubwere lwabo, omulu bamala akulo, naho shihoshi ohobali, omula bereertel mani ne mpesa.
1: Mwase mkolesaye egishe digitale ye kopek lwanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
2: Eritse mari enyu, nerietu.
1: E kopek lwanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, okori Kinshasa, omorupwe bayoli.
2: Hau mane kopek lwanzo, akagala omobuguma.
3: Ni saa 7:30 umwiwe butempo kanuka katambike ku myatsi eyine mulabo mobe huo eyineri.
4: Enda bia shongolo yeah. Sikana bibawa
5: na Dani mweusi.
3: Etu kwende kolana na Sen Kapisa Rikadono Konzera eshivimono nubura nkone wa koroba nji kumanani apo kiri sakramente ya chama kumuchiru cha murilo barukia. Ya kwe ukuwe tu ibane mesebere umudweni na mkuna umurebe kwa sikufu. Ima misiri ya chukunene elinyuma chachi hamakanga mbebandu. Iwa nalula ya murero nubukirisu vuko waka hikukondua kutoko vukara. Omuchiro eche ine chino. Esinzame cha data examen data ya mabiru umua. Awa finalisi autome ya nana omundinji umuji. Iwa kabuwa chahi mkende wa kwa ma. Omosho ngulu hino mabuwa. Irikoshe ya huko sinzame cha data. Nukoviro vino. Vikosa shibisha vikerandeke o mwe sobe rutsuru kwa mna nko amaetse ina veribula o mochitraka busanano musi munene abalimi bakari rako kutibu tibu yoche chikuhumumu na mutendike. Ni manani no muenda katsanefu abakrisu abakaka lokumutwa mbuirire o mochiro echa muriolo okuparukia ya kuyo kuwe tru. O webane emesebere umudwene na mkuna umude mbia utasikufu muhe kireno akayaha eche hamaka abakrisu umparuki engae neno eiro konzera elorobe sovi na chondo abakrisu mbasera emosenda ekavengo emutitiro echibu nano ekabisa vama hikomu himo bukulu paruki engae neno emesebere bane umumudia yuko mkara beja mebianji ya mohendo imo misiri ya chukunene eche hamaka. Ni mwasi ongamba ngana kulubuchiru uvuli mkrisu ukuye hikukondwa. Elinyuma shaho mwa misiri ngukuku nene ngambe na balo na bambesi mwana lua abakara na babekira ngoko abuo mukara bejame bianjia.
6: Kanisa inatuomba tuingie katika vyama.
7: Akanisa kakatu sabaha ngambe tuingira umu vyama. Vyama yake ne grass okuvya tukulaye kunene. Uchiri ya buku wetu, tuwabe hawa echiha maka. Kambe chilo chumo muna na hika hano, muka sharunga, kutse ii muka shakorera nyamuhanga o mmaisi wachitawa.
3: Erinyu mashe umiria, umurebe kwa utasikufu na muka rabe shamibi anji na natimbiro kuna vandewa karaba njo kikumi mu wahire vialabu kwa koro. Aba pata lo mchiru cha mudulu mparuki ya iye mesebere bane okolo handa luku wa mwakaramu kulu paruki henge neno omokarme iyo mari ino sanjobu iyi mwasi mire tasikofu kumana nko mawatu miro mudembia akasima numulebia uwaria omulai wa tasikofu eriha hachea makawa kristo mparuki ya ikuwe mesebere bane okonzara erie chondo trumu kwame
8: wa kristo wapenzi wa mungu
7: wa kristo kwa tupanza. Tuhuri hano mwuseme bunji okuparuki ya kwetuwe mesebere bane. Tukasi matatasikofu mwasinerisi kulipaluku Melkisedek. Ayuka tuhirikiro mwivyoshi. Tukasi mano mwurembi ya ukowe. Wale hika hano. Omwurebe kwa ukowe hika shaha. Aba na buku wetuwe chiha maka. Nangani wanchi omula yoni uto kini mulai ovuseme.
8: Neno tunayo neno yashukani.
3: Tuwamese nkomo chiro cha muriolo cha makamu cha kurikire. O kuparukia eye kasinga eyo omukarabambi samari leose ani mutimbayo busano mochiru chipili abina ni kuparukia eyo muhimu wiro Yesu Kristo eyi batra mamusenene twomse nko ebu kununu yo mukaraja de makatsi watu maono na tasikofu na kanyaba yonga ne mukara David kahoterana yo ne muhacha maka omubya swanga binebi aba Kristo no mumandire musubuko dusebuto munubi mukye general na byo mu byaso Wisichi omuchiru echa muriolo mwosinyari kahendo sondria lora. Uko manani vitu wa makumo omuchiru echa munagwire. ibane umubindi byasomo kandi biko mu mwolo bisano mu mwiyo butembo ebeore nebo huma huma nguza mapasi na neno inakitubwira okumyasi minji eire ebeore wakabalicha no lurde nkomana ko eche amakachi ne omu byasonga bindi bi okukatambi kanon itune omu territory eye na lubero ayi tukaba buranko eparokia eyingitse o mochiru cha munaburi ya mabibuka ebirumo bibiri iyi namukotere muduseze buti muni beni abakristo mu luhanda luno luduseze eyo trauma be hola oho muriro hano ibaka buwanko kunene bakasimikashi oyo bakara bakakola obyasonga bine bi omuchiru cha munaburi mbaka soma obuhere buhere bakiboko mu buhere prosper o maniri o weparukia yikuwa omuchiru echa munaburi naho ee mbaka suka erisoma oko buhere bwiro buli manira wano mukara moize wasanalo mukara mukulu paru kengene no ingitse eka bulumbi elaba ena maeria o mubya sanga binebi o mukaro no e mwaka misachi konene o kashi eyo muwire prosper akola inanzire amakangiriria nerianza abana okubya akanisa kabyende kendeki i mwana bya na mwandichi wa papa leo owe kwanza leo premier uko mana nibyo mukara wa sanalu alakanira wa kristu engise omubya sanga binebi hakuhine kituche chabirimu omukara wa sanalu i mwaka wa chikonene eripipanya muhanga ngambira na langire ku wingu buri mu kristu hasa kundu omata ko kwabo tuchirareka na basule murero akabwachi ngamba ba kristu ei wahi ira okuchisomo ndakende kibabe no guchiriria ukomana ngoko areba kangira chingambe ebiga enzera eyo mubwire prosper akanganaya omukanisa ukomana ngoko yumaniru parokia yekuwabo omuchiru cha munabure yikabwa e myakibiri ine mukorero mudusize yebute mbone benyi erinyuma shahanu mwaka saba ababuti ababana abara patalo muchiru cha munabiri olubatiso balwe makumirinda no munane 78 abana makakala ko lubatiso omuchiru cha munabiri mabayi ngira omuchitunga cha nyamuhanga e muba kakiba mukanisa obesanga ni biba kasaba ababuti nko waya basungenda kende kukubya bawatikaye kanisa okwe kulanda ke umubukire bo kikatolika ko manane bila labika umparuke ngene no yingitse eka bulumbi hakwine kitwe kicya wirimu uko manane bitura kumakuma twomise nko eno omuhingania owatikaye paruki no kusebusi prosper katasohire nemo kaikokovu here buirire o bunamukoreka esaheno okuparuki yangaene no e ye ngitse e kabulumbi hakuhine chawirimu mbaka hika abakara no mukara mo desemba winywa na safari bienveni abo kuparuki ngene no nabo balubaneho na bakara abo kuparuki ya e na mairia nga rohubi emanile mukara mukulunu owe mairia na imwaka hika usane parukia ya buta ngitse e kabulumbi obyaswanga bine bi imbaka misango kokunene nomukara ndakasi Victor na imwaka hiko byasanga bine bi omisango abakristo mbakasera omubyaswabe nji emairia ekitsuku ebihya e mobe ndi byaswe kaliro elubebe e muruhamba ne kasongwere obyasanga bine bi bakasha sangira okutsemetseme ekimubwire prosper kuparukia ingitse e kabulumbi hakuhine kitwa e chichawiri mu territory ena Lubero kwa manani uchilumbiro ama betu handikirani nori no wali mwye sango ene vii i territory ena Lubero yu chilumbiro kakure Robinson uko mananko umuolo mkendu kwa mamede nge ngoko bida labika umuye sanga vini vii evi eka ulumbi ngize haku hii ne maeria tunemulu mnunu nesongulu siku wetu
0: Mkachi wirana mwazi
3: Munga bashongana nganga mukiru cha munabwire abakoro abisegondari abakaruma muka owisita owakera omaka wakane owisegondari busana yabiroka hulamo katire mane isi ikirisizie mane umukiru cha munabwire bamaruma kinzame echereta abuturekana nana ubakubwakikunene bane namahango bakandi toka nyamuhanga ko baticha na bakari ba ebara kola bakakurije na bakikurije ndekende ke uko mana nko barabwa abafinerise mu mabuma nko kunene ibo mabwa karasi bakari ndere chinzasa ngambe chinzasa chikole ndeke mbaka bwa bati
9: omuchiro che munawire echeri bwa malengo ako na mayo andrek nilio andrek na mapepo mungu kundi mwaka tu uisha ya malengo ako Ondreke Nina wetre ni yeyo eyeli endelesha karasi kundre kumbe trap ya aba depita ba abo munja acha kutsa ba president abo munja acha abavuti na ma basunzira maisha mavoya abakangirira ba karasi navo na mabwanti wasinja kundre abyo bakatufundisa asi bale totheba ero na mabavura ntishe baloha vaendeleye vatia
0: ukatambika ano kwanza toma wandeke kondo toma mwaka wa karasi toma wa mwaka omachiro chomunabwire achinzama chama bila vandeke na utukitsukale vaisho mwaisha bazazi abazazi vamabi vana utoko mwae etukande so abazazi vo shingande wirabo kumivasomesha vana kunda karasi kuweno maisha obule munhu vakangiranga wirabo vasinja tu
3: aho ba finalise mu mwe w'utrembo bwa birini ibana mu kolo kinzame cereta exeta bakarindira ibumba ebyekinzasa na umumuyo w'utrembo okukatambikano olubanza ilune mulondwa ndekende kino bususu butwambanza ubo bara si e auditora umumuyo w'utrembo bakaribya okumanano olubanza olwakoreko beswa ebye wayene hakuhi ne mwiri eyo abasungu abakarindira ebibakuri abe Misiri Egypte bahika omuchika cheribohwa na bandu abamubyasonga binebi abalwana imune abazalendo babere ibane mu londwa omuchiro ichamuna buri bakahorekerwa no bususu bubutwambanza ihari nzanzu mushakulu boika katembo madirisha Joel Kambale Kapupa Gedeo na kasereka muka maja batiste panu baka songarangu kukone mu wakulire nabi abasungu abe Misiri aba Egyptie o mubi asonga bini wibu hakatwa o mochiro chekwanze chanalaba bamba kula muhanda muhanda bamba bohera mumiti ya kafikite na mutanka waka wanko sewa ute chidosho chikaba kingana nko manganarindiri bakuri nabindibindi umumwe wabutre mbo kwa mananku abasungu iba kakolo kumenti wihingania umochi honga chenechi abasungu abasire Misiri abusosi wabutwa mbanza ibu kaso ngara bandunga mana bano nko mbakuri renabi abandunga mana bano bama babo hera umumiti ya kafikite na mutanga na ibu mba wili bachikunene mba bahambire busana mba bate katika nko abasungu malabalaba ewayene akuhi nebu akatwa chochareka Iba bahira ko byala no bususu bw'amazabuki imyasinga eneno timyati eyuwana ndekendeke okomana nko abasungu banasibwe nko bakakulubuhinganya eno cho chareka ebahamba abalonanga bana bano busana masasi mwana ukiro ngwesonga nebi tembosi otamane mbaka mu bulaye umukiro echa muriolo ngashi iyo boika ati ati boika si umukitu ngore chikuwabo echa veranda mutsanga kusana inabiriwe muzalendo everanda mutsanga si bawuti hamuri yeriwa na shombundu chochareka tembosi naluna hini eliso achikonene boika simundu omuchitongole chikwabo amakwa inakuyuwe ne kumana nko omwati o wabasungu sibabwirambo everanda mutsanga yo abahamba obyasongwene biya chin naye muhikireho akwa emelake e wabasungu obyasanga binebi omo biaswa ebina mutsanga omumiti ya kafikiti chareka nai inahikaho waka mugulia nai nga mwa ikireho aka yako la hochi kwa mana nebio ususu kutuwa mbanza wa hande kumuchiru cha muriolo muri rangu inachituru kumuchiru cha munaburi bakari ndera nga bakisu ya roa vati nubususi obutuwa mbanza ubura si omumuji obutuwa mbuka mana ni miasi yine mulavika omobitata kwa mana nku abasungu bi Misiri baba mabika badero mumuwe butembo paka kolwa muhanda na bazalendo babere na balona babere muri umulona mumiyo boika mushakulu omubyasanga binebi abakabombo yeso muveranda musango komana na tembosi yotamachi ibose bareke shombundu tukarindira muolo Joel Mwange balwai owali kochesa ekituru omuri rango ngaketubura chahi okomana nibibususu butombanza bukindi lusha okomana ne myasinga yeneno naho omuteritori na rutsuru mwange bacho ngataka nko ebikusa sibita babikeranda eke okomana nkoko nene ebikusa byabirebula amaitso mochitraka obeso ebinachiwanza omumukania ne chini mbecho moto bute mune beni omumbere sokoni inakabwa chikwenene bane mu yikasa naho ebyada sibita bikeranda kende ke uko mananko imyatsi iyabire nda chita chitia uko mananko imyatsi isiwene ndekende ke usana nimbula eyabirebula eumusi nabiri akamunene chuchikareka ibakabwa ngukonene ebikusa eriera si vita bebe kerandeki onyo songa nibi ukomana nko mwaka niriatia na chini mbecho moto vute mune beni na kabira sebe tsiruako gilen na ini mudimi onyo songa nibi atukunane seta bia kasunga o kubikusa ndakende kebu sana imwa hera na humbia talasa umuwa swanga vine vi achi bari na maha nkumbino oko chende chiremo ibakisha shasunga ebikusa ndakende kebu sana imbula ya berubu dirayo umuchirucha muriolo saha imbula ya wa umumiwe utrembo na umuwa swabi umuwa umuwa ukumana nebio tuwabere kumakuma umu teritorenga ene no irutsuru no mungabiru ichivu e cheyulu kumana nimiati ene mulabika omo chihuo. Neshonzo shotembo sine mu tanda tanda marima wabandu o kolupara ke olobiru ngahasa kundu enyemirima. Omwe soa ibi grupmei bai e binza umutiri ture na rutsuru mungabiru ichivu e cheyulu. Ivakabu ngukonene ishonzo sino sine mu tura omoruba luma omwe sanga univi isha lusha tanda ya ebiri mwa kutibutibu omo chiro e chipiri. Barimi ii bakubo bachibabere kuwira na wakulu abisi sena wakulu uluparake na huo babere wakuna uko mana ni miyasi mko iya abere enda chita chita wakubo bachikunane abakulu uluparake wa tahiro musinga mwekura okubia miyasi yuwane ndekendeke shonzo ushi ino shasa sumo uluparake sana ishi kendele kabanduwa kumonzala isha abiri tandaya ebiri mwa benji omwe swanka vini vi e vi territory e na rutsuru mukupmei binza hasa kundu e na nyamirima mungabiru e chibo chelo mochi huo e che Congo e yichi demokrasi huko mana koko omuri chetu mwange kake mwatu wera bio e lua e na nyamirima e yo abarimi bane mwere rako kutsebu tsebu bauri kiribe tupanzwa tukala vero kochike chaka veri ni chaka ururu
10: mkua na yamuka kwa miredi wa mwoto.
11: Eme handa yushi ya vesanga chumanda mchewa. Ekwa na nayo moku wa na nayo vesanga.
3: Oko swa sata mbe lidisio ekupe di Congo omochiro echa muriolo mochivuwa eche star de Joseph Kabila Chikindu edese virunga ye goma mu ya chini refse etual di Kivu okogola nguma okohate nokobo ndewesa yas do fenoir eyi goma muya chindire yeso kozaki eyi mumwe butembo koshogoluni okohate okolwandu lukobo kapako akandesa ne asimanema naho echipia echimanema chabiri lusha okobulero kungabana bono komana nkoko nene kapako kakisha shaila biria oko bindebiro komana nkoko nene chipi angachena chino ichabiri lusha o kobu iloreko eche kinu. Okukupi dimonde, eswise o mochiro cha muriolo muya chindire Canada, okushogolu wili o Congo ma, o mumaololo chiro echa muriolo, na ebosini muya chindire e Qatar, okushogolu satu o Congo ma, o mochiro cha muna wili mumitange Afrika diside, muika chinda e Kore diside, okugola nkuma okohate, ni Mexique mwika chinda e Republic Czech kushogolu satu o kohate na Maroc mwika chinda e Haiti kushogolu ni o kwe viri. Wauri kiriwa tupanza wachini mbecho moto vutre mbone beni. Omomaka moyo omunijinjie vile umumiwa vutre mpo numuteri tore na lubero neji beni na wani mtu kumukutrolo vipu radio moto pwenet. Njani ridani mwusika kule tukasima iyo Arsene Kapisa Rikadona. Tule mwere tuko kwa mwesha programu sa chini mbecho moto vute mbune bini mwere tunjiri no tuko kwa ma eva liche tuwa lehandika ena chinzasa uholo.

0: chuo cha ushindi wa Mbwe Coupe du Monde na chuo cha Congo nacho chine oko baumabo abaka sanjira oko bilure ko ngabona buno lusare luno
1: wasinja okumya chi politika tukai baburango ko umpresident ndi ochi huo eche Congo eyechi demokrasia iyo chisekedi mwasungene na Evariste Ndayishimiye ochi ochi Burundi omochi huo eche Congo chinzasa okuyenge nuba makani okumyasi minji eya makoni ne obulo buholo eyina ni maktualite imyasi ine mulabika omu byaso byotulemo ko mona nko mu kuchipolitika ngambe bandu banaminya okumyasi nko yine mulabika na okumyasi akaululu o mochiro icha munwe ro nkutwa bari babwira mu kindi kino iki kiruko butuku esho leo parashe chiwo eche Congo eyi demokrasia musha yilabiri omukupe di monde 2026 yine mweswa kusika tekani bwa mwe wo bisatu Mexico etazini da America au mane Canada amesa awe kwanza mwe sire ne Portugal ba malabanya ko golango mukumbande shusi ne rinyuma shahano ba mesa ni Colombia mukiru cha muriolo omumisange ehitambi omumuhi webutembo katrer abandu bakayabuka eso leopard musha chingirwe sha maloboko gola nguma rinyuma shemita kolombi yika chinda eso leopard abandu mbabukire ibabiriwa kushisherere bakabula ka balakire muri mwahe ko mananko abandu banji babakalendera okwi chinda obosa obuno mukatikati ke kolombi na chiho eche Congo eche demokrasia o chiho eche demokrasia chichina wite mesama o maha o mane Uzbekista o mobiro e bikasa sami mune murebia o komyasi mbere mbere uri mutula ngulu o komoto tivu kale baya ndekandeke myasi e akawururu eso lopar shabi hikira hano ni pointi nguma ngana tuburambino ngokuna omwa libiria mesabe riano okukupu di monde busana e Portugal mu yitra mu ya labirie enguma okoshelopar ne lopar no ya malabia nguma oko mana ne biwisa akola akalabia nguma no mutiru cha muriolo i mugardie kabisa wacho cha mungrasia kahamba emipera eye Colombia ebeshi bino ukale ba byoti omuchindi kino echi kiruko butuko ko mana nko abahurikira bana mutu kwama ngambe bamenye myase menje
2: wasinjo kwimba ichinywa mshekulu wa dani ndekendeke sho leopar esho mocho chetro che Congo ishire omochi kutro HL inichi kutro ejere mo ebipya ebikalakali renge Portugal e Colombia hatasha bya necho chetu nacho necho ko bwe hoye bikalakali rele no omu Africa hatasha bibwa necho eche Uzbekistan yinje ngoko muna kuwa mire akawuru kano mu kakalakali rende kendeke niribu ambu mu twapikirwe okwinje sinanga bwanete shosoresho mocho cha na Congo mu shitite sango ko benatole akawuru akirimpere tukengera oku Coupe du Monde no 2026 mutu esa ni Portugal mwe mutu alwa golunguma okumbande shoshia bya chebere okwinje shosoro eshe chuo cha na Congo shabisha brite kanya kutsebotsebo erila ngrande kende kengoko vipya beberebe no mubya lwa golunguma okumbande shoshi chiwe che Congo mucha ikandanga kutsebu kundi e Portugal ni chiwe echikalire omoche we ritu koko miaka yake era rihigana leno iri wambo chiwe cha na Congo cha malwa golongo mane Portugal okuitwe mtu wa shinga mtu wa shinga eribu anichi akauruka anoka kana tsuka oku 6 minutes senge minutes 6 minutes yaho nichi ba matu yaz kandi ba tu yaz mba ta celebrate ebo mba minya bate alingibwa tuwa mwe tsukiri la byasho mba ta celebrate mba sweka o partie limber katakarehwa echo cha na Congo cha meta shabia ne reta shasubia egolungo mayo na kaururu kama huwa gulungu ma ukumbande shoshi okwinje mutu wa shinga kaururu wako erila ngirango ko echewe chena Congo echavere tunga kutsebo tsebo visi aba weti ya menama nene manene nga Cristiano mwaluamu eshetrayaza mwaluamu eshetrayaza oro itwe hushi umumu itu watu kwa tutalengo yu ketu vetia yu kaetu waho nichi ya watu kwa kwa mera kaururu na kambali eno babe natu ya zamo pae gulu ingu meyo abandu mba tukiri wambu tukali ya nesenge
1: hao vende kabisa
2: ama sedi abandi ambuwa mwreke tukeshinga wabandi ambuwa tukeshinga wa bo esho soroshe tu mushe esande kende kitwa maluago nguma nguma nabwe okwinje echo chana kongwe muche sango kobe natole rende kende ke nero okuka ururu akakavere RDC Colombia akanesa wa muliolo bukacha ako Congo muyesire kande e Colombia nawe ko enenge Portugal e Colombia
1: ikalire
2: nayo eribute mu batupikire golunguma chamale kabando ba hetran okwinje tu esho soresho mocho chana Congo musha nisire ngo kobe natoler nero echiri aho kumbe akauruuru ketwa kindulia ndulia etwa tashe sako ngo kobe natoler eribu ambwe kolumbi mu yatupikire golunguma me ndi tupikashe nene o mugardio wetu atu atika ya me tuenderia shughulu nene na ho neribu ambo ha omukoche abajweren e mu habere hyatse he umahe umakonne hetita endeka me mubisire ngo kobe natoler mushekulu wa dani
1: Wasinja oyo ni Sami Wayinda ni mtu langulu akalibera ya miasi akawuru ko Moto TV bisa samira ebiri mumwi owe butrempo ebi ne mukanganya amach au RDC okukupi di monde 2026 e ni mutekani bawa ne Canada ni Mexico au mani tazini da Amerika uko mana nebyo abando bane mukwama Paul Kiriri, mwatu handikiro ko 09-93-577-7 Tuwabri pokara na George Lomba na ini mkulongulu ko Moto TV na kariba ya imiasi ya kaururu Omo studio nyo e chini mpecho moto kutumune beni Oko viri oko butuku Oko mana na mesa owe Leopard ni Portugal Amesa owe Leopard ni Kolombi Omochiro echa muriolo Usana kweshi yoyo ni Nil abandu bakana semerayo abandu mubacha bakalabalo mumuvile bakatema nabandi bakalabalaba uko mana na mesa awesawa ekiru ekyo iyo Yohane Wisa akalabigola Cristiano Ronaldo matalabia ne gola nengu mana olabaye yabo ene wundi orabandu barashinko abandu abo Real Madrid abo bakalira kusebusebu naho mbatata labia amagolo manen okushelopar mba luire Gola ngo mkumbande shushi hao mwane chihwa cha ungrasia. George Lomba, tubu ire na unga, muadibiri miasi yote.
0: Musha kulu, mtu langu lu dani mweusi kakule. Ngalu natukira huwa maru mira ute. Abandu kweshine nile, enzi bele na wikana reka, abandu waluba tema luhanya hanya. Unashi, echa reka, abakungumani banji, eva tema. Rieri suba o muistuari. Kundi tuwamai bucha abandu beistuari ye... chihuwe che Congo omulu webe chineza hiri o kochirimo eche chihonye chihuma tukwe tuti magana mwenda ma kumi ndato nebeni emil nefsa
1: 74
0: omulu yo mulu echipe che Congo cha sanjira engendwe rimbere mbere o kobo ilu reko kolu sarelo chuchu shihu chinicha kandi chabia chuma chokobi huo ebi Afrika beke ebya sanjero kobiro ebyo okobulure kungabona buno nario abantu banambu yababuka ebiuma byakera ebyo kobulure kobo ebirimo makumi atano nebebere byabehwa singandeza yabehwa echiwo che Congo chiri chata sanjera okobulure kungabona buno abantu chichaleke bayi changura kundi omulo yo okomilnefsa 74 amasatra mambere mbere mwabandani ya echiwo eche Congo mubasatra nechiwo eche ECOWAS ECOWAS ya matumenula esho golu ibiri okohatre na amasata wakabere abya uwe chiwo chikongwe kidemokratike ne chiwo eche yu chiwo chashibwe mweche Yugoslav plitom kunga sonder sovolahu nasi ene ya basungu echiwo che Yugoslavi echiwo echo mucha humula echiwo che Congo luhanya hanya okushugulu mwenda nefbi azero ama satra wakasatu echiwo che Congo kidemokratike chama satra nechiwo eche Brazil e Brazil nao ya mali atrechiwo che Congo okugulu isatu okigorongo kwa hatre nario abandu manambu ya mbama vabili hira eshugulu shushia shusha masatra asatu masa eshugulu echiwo che Zaire mucha shingwa eshugulu 14 nibu ambu tuwe tuti egolu ya Yohane Wisa Yego lungu manyesa
1: omukupi ni monde
0: okochi huo eche Congo nario tubwe tuti tukabya ngatukariha edeni okoshogolu 14 eshi esho twapata oko 1974 nero abashakulu ababyo kobiro yabyumo bamba a egolo yitwarenga tu abantu batorere bakangatira ko byala kundi e 14 b ni ninene ko masata asatu masani kimulumo hiko 14 necho chaleka abakongomani balubatsema ambone tutoma pengira umu histwari eye FIFA ngokone tutoma bire binguma oku coupe du monde echo chichaleka abantu ebatsema naho twangana tulao tutri mwerie abakongomani banaya satra obukoni bwe bole buno mochoweche Congo ne vita ine matangali uba alewe mtu samalirengo kukweshi emitwe abakongomani mubalamirie emitwe abakongomani bali chabo abaka kabagalira omushu vita mwe matangali uba nabaka
1: yabya dawa kabisa
0: yabya dawa mia trampire metu yabantu banene kundi abantu bakasibira ebwange wotwenu ye chiriro
1: wasinja George Lompa bahurikiriri uyu mune mukwamo kumana ne myasi eya labeka esole opare sechi huo eche ku mukase shika labia egola ngomba no kombandi shoshi hao mani Portugal ya bo Cristiano Ronaldo abasungu abashyamesa kutsebutsi umuchi uchushi bana sibwe abande bakana kwa mirano kuma parifuti na bende bende kabisa uko mana ne myasi nko ine omuchi huo uko mana ngoko yose basie de sabre atrikanaya abisi okukup di monde sami mwale bire kabisa iklasa mayo uti uko mana nko uko mesawe kwanza owe Portugal hauma ne soleopard Sebastien de Sabre muhiri mu abisi kabisa mvatondreka abo yoane wisa abo Cedric Bakambu na bandi bandi kabisa mwali bire class mayo yote
2: bon erika nyoko class ma ya Sebastien de Sabre ukunje yabya class ma AUN erilangira bo yene class mangu merere yote wana tukamo na kaururu aka muliolo eribwa mbwa matukampa pansi yomo omopoto abantu bayi babiri buwabuwa kwanse babiri buwabuwa erilangirango ko ama chao twesa tukatika ni coupe du monde basi muba amuya za kushugulu ibiri ya material au erilwa hale abantu babakabwa mbwa oyo kombesha chwetre omwanya werebya titiler me mwatukanganirye ngoko ni mutitiler omuka ululu akamuliolo eribwo ko defense e defense e ya Sebastien de Sabre ya ini luhimbonde kendeke erlangrango ko Portugal mya trabana na kavanga akerila byishugulu nene moya bane binguma donge defense yabya ini kerende kendeke neribu omomilie emilie tu yabi ne bie na ko attack wisa ya matulu shayo ama yazo okwinje ribu oko classement yewe classement yo classement de base yo na ngana kuwa ntini classement de base ri watute yo yanatuka akaururu aki Portugal kandi yo yanamatuka na akaururu aki Colombia e classement ya via UN eri tukira ho twa bere menya ngoko RDC mu bya ni equipe base a eri bwambo banu bwa titiler banu bwa kitsuka eri tukira ho de Sabre hikiroko chiwecha na Congo kome entraîneur mwasa ama tuburate bo injenga sa ngandi bakalifie oko coupe du monde onde twa yetu ne mutu ikania kandi ribya kalifie oko coupe d'Afrique mutu anesa coupe d'Afrique ni naye mukoche twa mesango ko natolere eribu ambo mutu atoka mutu atoka wi me itunashingo ko iye mutu burati objectif yewe kumbe inakulie cheo cheno choko coupe du monde e mwakuli recho après 54 et c'est tout le truc ko coupe du monde aho mwatu kanganirie ngoko ni mutala mwashimiatsi eribu atute ama classement abrevia na classement ndeke eribu te rieso ko coupe du monde mutu siri ko coupe du monde twabe galua twabe se hiururu eineria echero echo twendela batu tukabya kalifie mutu esera ekinjas mutu esa ne Senegal twoma pike Senegal 2-0 kaururu kane mu lorie morero Senegal ya masubye shugulu ibiri ya matashe tu ongezeria na ngoma tuli ya lavera hambe rilangirango ko mutu esiribu ko okobwelu reko obwe bipya ebyamashiyalira omuafrika nomo wanda mahanga okwebya nerita sharundia omwanya oweriesa oku Coupe du Monde imutu walabirwa monzera nene nzera nene nzera nene erishahikire oku Coupe du Monde mutu ahikire ku yetu yetu le treza forme eribwa tute de sabre inyabire inyabiritekanya ndekendeke abisi ngoko banatolere baka hakana bia bao mabao mabao kashi ya la bao mabao mababe bia na walinga makoni ribu nika iba bia nga bama shi ya le tuwa langaranga hama bia kalinga katafauti omo maklas mambere mbere me abre langaranda kende ke visi abaka katsuka nabo na abaka kingiria o abanda babe loha abre bia ne klas made baz memsi hakana bia mamodifikasyo mabao mabao mabao leta walinga marafor ngo omo defase yetu iba brita shi ira momo uma wabrita shi abia aka waticho vo shasel mbemba wan bisaka neri waticha obo tuanzebe oyona inyabri asaho ngo kwa maabibi ya titile omo machi portugal ama tashi abia titile omo machi awe kolombi itu nashinda kende kengo kono muka ududu wako tukata shesa ketua kendulia ndulia akibi ya titilera wabiri kufirme ngoko uluhimbolo neho ngoko venatolere niribu omo katikati itu unawite ya besi abatebola hali mtusami oyo kabisa akabi nyanimu kukotia ka ududu ako mokati ngoko venatolere habiano edoka yembe olona itu itu namwashimo parmi abatitiler abatebola omokatikati omo klasema ya desabre no kundulia ndulia e ni bakambu bakambu shevolo mo eritsu kokuka ururu mo attack na wisa naye shevola wisa mevola e ni bwambo awetre kutse a hotere awetre bitaendeka oko klasma iwe inje echo na ngabu wache echo de sabre abri ya ne klasma de baz ribu watute klasma ni mpika yungo kwa venato lere ukuitwe echo cheyo inangabu
1: wasinja sami wa yenda wa moto tv kabisa nae katubura ukomana nebio se basia de sabre kabisa akola akiramu abisi abashimia sinde kendreke ukomana unko omugardio yo muhamba matire manje kabisa mchiru cha muriolo abantu ba malu basisira kutebutse
2: omo premier 20 minute oko kwanza ho mwa bana 5 tir cadre esho bakapika mo peru abut aya musuru
1: shuti kabisa
2: shuti ndakandake inya ne mulushashu no rihi ko kondulia ndulia mwa lushire wi kufra wi tir cadre esho twashi tute alinge uya musuru shabya witi lakini mwa tukanganiria ndakendaike eribu macha otwesa ni shili tukaprepare nani Coupe du Monde otosere France muba tupika debi za mwa leke batu ya za magolu wabere eribu ambu bakesere tire hari yeria ya mula bakumba mwa za kwa shuguli biri nero alinga ni chipi echi kolumbiko chachi kari ngikania chitia kuna chachi kapimira hari ichare ngomo pera o hari inyalusha o haku hi inyalusha na romwa oku inje yuhabi ya omdi machi omo okoluhande lwetu o lwe Kongo
1: kabisa erinyuma sha Yohan Wisa eriwa kabisa omdi machi omo katike Portugal ne Leopard omo mesa o Limbere no mesa wa Kaveri omo katike Kolombi ne edesimu mwanko mugardi kabisa olusawa wa Kongo kubaburia mkabisa mwata hamba matiri ayo tuandiria haku hii shogolo erikumi mko mana mko miasi muye ndire chitia okubani mtu handikira tulio kwa 09935777 ni chindi echichiri kubutu kukochi nipecho moto vutrembune beni mochiri echini chino tukata somenza kano yono ei nakabu wachi hane posibilite RDC ya ikarifiko seze mde final ya ma chinda Yosbergista achini Jospe uwe kasi nzwe eche pese. No nae achi LDC ii kase ndrekenreke achini kapisa uwe eche pese. Wasimjo kubotia wani mtu kwa mutiri tuare eye na lubero. O mchindi chino chichiro kovutuku na wandiba 200 kire. Nga wakari ngana na uochi o komesa. Owe shole upare awabere labika awabere. Ni avenire kwa vo. Ebiro bikuwa baba munja sta ni Uzbergista okupu di monde de mvisisi ni mutekani bawa ne Canada ne Mexico humanitazi ni d'Amerika Jorge Lomba na ukabisa ukare nkana ya mbino ahuheri desi ya mabihikira kunde yute puenti nguma ebiyo kabisa vyangana haba Kongo wa maha uko mananko hachishia mesama umani Uzbergista ibalibia awa malaba na wa ma deiria mbino wakisha ya wa mer perda wa wanganari vya mbino busi ndio wa wotri ukomana nko kabisa ni mesa awa kalakari rekupu di monde simiasi yolo sese
0: wasincha mtulangu luo kori buru erio mtulangu lumuliche tudani unashi ama kalkile ngo awe leopare ngo kwalwe eleopare iyo ngo kutulwe ngo kwa abanywani abafane abe chipi anga chana chino che Kongo ngo kubaba brikal kile e chipe che Kongo nga changayenda chete unashi baba sabire kumbe esi habia na masatra mau huwa kashinga wa kundi awe rimbere mbere ni nechewo eche Portugal echa bo Cristiano Ronaldo baibabu iba mabi luanze bele golangu maoko mbandi shushi na riupo metu kiribu batibo erio wakasa ama sata wabire wakasa ya promesi nga mauma na mauma wande tuka luanze bele kande nil aho etwa nganalua etwa nganata shingirande kende ke omosezi ya mide finale na rio nerikana kukatambika no sije richa kalakala itwe eringira omosezi ya mide finale unasi tuchinashi ya masata mauma riko kukatambika no omogrupe yetu e grupe ka e yoto remo utwe chuo eche Kongo abali mulerolero chechi huo eche Kolombi vama sata masata wabere au shikubane mushingao na rio ibo oko mase nibu ambu tuwe tuti sir nef vali nibu ambu omosisi sir sisi kundi ne masata wabere ne naba basubukire ye chechi huo eche eche Portugal kunde echo che Portugal na chama bisata masata wabere au ndulia ndulia o basata na echo echo eche
1: Uzbekistan
0: echo mbalu wa chimenu la echo
1: golu tranu oko hatu
0: worongo nerio na wandibwa wabo e Portugal woto alingira na enao nero uka yale bya makalkile echo wo chikongwe kidemokratike shichiricha bwambo nerio nichi twamasubula ye yeah. Ama satra wetu owe ndulia ndulia waka shabia omu chero chaturehe omu chikasa, omu yenga ikasa, omu leventuit, tukasha satane chuo echi Uzbekistan. Nerio ekondiswe yereho ni nimesave yere ringa etaj. Misave yirimberi yaba kungumani kumbe etwa singa. Etwa singa ama satra yo. Nibu ambu tutita singa kumbe situa singa wa. Tuwa malua nibu ambu. E nil kumbe situngira e kumbe etwa tomabilwa nil kunde omwande ma group inene bende bipya ebe kende laba mo va meyer 3e perda meyer 3e perda unashi kumbe oko kawaida omobuli group kumbe bakasa ba mwe bipya bebere ebyangalaba na ruba mabilangere mu mukakolandreki emu mukasa tandreki na ruba ngana tasha ba sumba mpa a inyubwa tukasundiba shigabure inyone nyuma nganabya bakasatu mu grupe yenyu nario chiwe che Kongo emisabe esaha eno ni bwa tutekumbe chiwe che Kongo chisha shinga amasatra au muyenga na chihuo eche Uzbekistan aho mtu atoka eriwa tuti ah kweshi netro tukita shingira omoseze mde final kunde wamabya lebyo ma group wale mu ebyo bya Angleterre ne bendi vipya munemu laba ebipya tu ebisatu nario omuyenga omochiro kunde amasataka shabyo mochiro
1: koiner trant
0: koiner ngo ko bando bana yikandanga
1: eribuka mu katrere kabisa
0: katrere muliolo babuka ko 3-0 kunde amasatatu ko katrere gist nario romuyenga kandi kuba nashabo kabate bakalebya ngato namatasha labera oko chindichika no kuba bitu amaha tuti ye aba kitu aba kesha tu amaha bakesha tu bakendi shalibyanga bamotwa umuyenga kutse ngaba matashe subya omo hinyamatanga echo eche Kongo eye kidemokratiki ye mtu langula
1: nonge hanere iketera bandusi bahanga hangaya
0: abantu bayiketere kunde echo che Kongo sibabura mbu chabri bya mushugolu sinene kunde tuli mwe shugolu ibiri oko masata awabere babiri tungiria mushibiri ne tutwa biringiria engoma
1: ko Portugal
0: oko Portugal ni bambo cho ni chika chinene ari wo chipe cho tukasha satana chwechi icho cha biringiria chirimo shogolu shabene nene
1: lino bali mu Portugal
0: bali mu witi kundi e Colombia mu yabashinga eshisatu ne Portugal ya matasha bashinga
1: eshitano
0: na ribo twamabi bashinga na kauma paf
1: Iba buri deli ya
0: Nairo
1: kabisa.
0: nibu ambu ewa mabesuwa omo maka. Nairo etu mabere bahati. Eri la vera omo 16e de finale. Kunde tukende bia. Va 3e meyer perda. Nairo. Unashe misa aka uluguru. Ikosika uti munyuani. Aba Faransa wakabuwa handa. Ambu lije de futi. Napa dami. Eru wa mabere bia. Aba kungumani banena. Banemu sabambu. Bakumbe. Benue Kolombi. Isha shinga. E Portugal, benue Portugal, e isha singe Kolombi, hanea wane musababa atia. Nero, ewa lebia, ito kwanza, situanga lutuka batutri, tukendi hira marengi kanya wetuka andewa kubipia, ebi Portugal, kune nani, ne Kolombi, kundibia vire mrero, mrero.
1: Omogrupe yetu.
0: Omogrupe yetu. Hale Portugal, ya ire, katre, ne Kolombi, ya ire, esipwe. Nero, alangiri, tuwe tuchine, omo, epwe.
1: Kwenti nguma kabisa.
0: Nero, ulangiri, Nero chikari kiro vato tukumbe tusha singa. Kundi hapo tukasha pika nao. Wangana tu sandiri ya ama kalikili. Ibo bachino mozeropwe. Hachiri hachiri tuwe tuchina udre. Engu uma. Nero wangana sungana wabu ambu. Haa. Ndi bwari tukasha sana. Tukasha sange ngaro. Na tukilu tuwabuwa ekupi di mond. Etu nemu shingua kwe. Na etu wabanya Kongo bakesha tulebia. Na tuchikari kiro tuwabuwa tuta. Haa. Ayibanya chewoche Kongo. Chirika. Chirika shasatra mwuma satranu. Kumbe, njenga wane ngokotu wa sata ni Portugal. Kumbe kochi, Sebastien de Sarbre wa Kongo. Oyuka kalakalemi chie nyamatangahe kuwetu. Kumbe, kwa trikanae ama sata yu watia. Kundi, wamabilevia ngoko sistemi deje. Ya kolisayo kwa masata ni Kolombi. Iyo, omomarengi eje ya kolisayo. Iyo vya sabire kumbe. Habandu, itu walua nil. Ese habia. Yaba kashi nga kutaba kashi nga wa. Yu chabia kalurako. Chichare ke walangira. Akati kati kietu. Eka bianga katubu kire. Na bakalu ndamu shugolu. Nibu ambu attack. Na yumi abarenga ikati nga tinga. Alirelio. Aba kaka kiraya. Eritanditu ya zaku. Nibu ambu abadefaser. Na no mugola. Baba kala kutibu. Alirich. Kundi wa mabili vya ngoko akaguluduka ya benduka. Oko unduri ya nduri ya babi tungiria mgolo. Oko maasepta senge minute deje. Eria hika oko ta disonel. Yo saha abakungumani babi anga bakebo kirambu. Ndi mwa kumbi alinga tulia supula igolo. Hali wama okazua mabili ya libe mota disonel. Mwana barenga wana yunga satuahu. Uwa bala. Kundi na ba gadefaser shasel. Ina mabitu keria roka tukumbe akashingiro mupoto akingira igolu alewe mubya taluken neru tukaba tutikumbe coach abye akalebya na amara placement ngat matashara force at the first tukirobuba na gola situkirobuba alewe akatikati na nabake tuwatshatwa ticha eringiria eshugolu nabunga baketa shayikanda ngaba tukumbe amasata mu yenga yo mochiro Bantu bashalibia nga banama satramanzo.
1: Wasinja George Lompa kabisa yoyo ni mtu wangu lokale baya. Kutibusibu imiasi ya kaururu kumoto TV. Inali omochihindichi chirukubutu kukuchi ni mbacho moto. Ebu trembo ni Beni Sami Wainda. Na ukabisa umwa hulikirira George Lompa. Na unganasha tumika kuchi uma.
2: Bon, nga tumika kuchi uma. Nga wanetri echiwecha na Kongo. Kaururu kavo ni Uzbekistan. Ikesha vyanga finale. Itwe tuwete pointi nguma.
1: Uzbekista. Uzbekista. Miasi ye wasungu kabisa.
2: Yo ye wete. Siye wete pointi. Wete yihorongo. Yo ya mavi tushinga. Ye kabia ya kasatu. Itwe tuwa vya wakani. Yobaba mevi anetruwa puwe. Noko ba aba kela ba meri perda. Abu mua ndi magrupe. Hane aba kandi vya anetruwa puwe aba kela aba. Nero itwe tuka sana abu kesha vyanga finale. Ese tuwa saa tutebo. Tuwa mavi luwa chebele na abu. Itwe tuwa mavi anedepwe. Owe depwe shangatasha lava. No kubide virie Kolombi ne Portugal. Evo vashingane vashingi Portugal. Iwete nicho kwa katrepwe. Otomatikma. Eye kelava ni tuwa meshinga. Tuka yevya tu ne katrepwe. Nge Portugal na yombole va meshinga wika yevya tu ne katrepwe. Lakini tula vili yoko shugul. Kundi ye nichi yaviri shinga. Senge zero. Senge. Evo nichi eva kelavi tu. Etu kandi vya tu. Etu ne avaka sa. Tufuka lendera tu. Erevya parmiva. Aba mashi alira. kundi umobibye bekesa hakebya beho says ebiketo nero even di bibye bekala bo mubuli group mukela ba bibye bebere bebere ibatashale bibye aba wait isho pwendi eritsuko kwisatu erieruka omo buli group emo babya nga ba mer perda ibatashalulia nabo omo 16e de finale
1: nero ebihomunane
2: nero eribwa tute erdc nayo ye chenauti aho eributi kailinza linza yailwe nga chebele kutse 0-0 isi tutebwa tute bamatroka kundi tu ebakeso bola echiri aho kumbe henyamatanga homo choche na Kongo yanabya nirishinga ka ururu kano bamabya nirishinga ko babi twabipikwa kwa mfano etwa matashaha abo tukandye sana abo bakanyiribwa kundi ebi bakandi bya ne troapo etu twabya tu na kapwendi kaoma etwa sobolo mu Afrika jocho ngata shungiria okobyo mushakululomba aliabya inyama betruha
1: Bauri kirimu ne muwanya mukatuko mu mukindi kino kikiruko butuko ko kinimba cyo moto ebutrembo ne bini mukiru ikini kino unaka bwaki kuti mutulangulu injisi nkwiro buba ikigo cyo kongrasia tikisha cinda ikigo cyo zubergista okushugulu biri okuhate cheta buwanga ni wahai nono achi kwenene esholo paro kwa manano mukoche uko abuye Sebastien de Sabre Aulu shoko chiko chekongo kushiso ni uko mana unkoko nene Nibriti kani andekendeke achiisha ukure Obuba uko mana na mesa Awake ndishabi achini Claude uwi Musimba Wasinja Claude kwa tuandekera umutiri tuwane na Lubero e Musimba Mukabia wa himbani Abari okonda mbenda ambisho mwiki uwe vute mbo umutiri tuwane e na Lubero Mdoa katake lorera Omu vya swa ewe chambo Omu vya swa ebi isteme o monzera elorera elubero tuwa makusima na bandu batu handikiroko 0998-35-77 tukara mera matande tunumu kwa ma kari chirichika no a kesho leopar a kimbawa na bimbi o kubrubia kirabusana esho leopar shabiriko la maksipula manene imiasi minji kabisa ava kongo iba nasema mulie fita mulie chi Iba na mutsemara aka ururu komana nko na bisi hakana bya abamatsemisha kabisa ndakendeke okomana nko yono mu balabene kugola kumbande shoshi haomane Portugal na bandu mbwacha iba na mulabalo mumugi omuvile kabisa na bandu bama hetukano mosho defender kabisa masa mosho defender shaba police na badasi munjinjio muyo butrembo kabisa bandu bakangana nko kwenene sholopar shama bikolo mwatsi uwene tumera matandre
3: Les léopards de la RDC, notre fierté nationale. Le coach Florent Ibengué amène ses joueurs aussi loin qu'il exige.